Yuchinan kots a namankia nashmalo naki programa naya nato neumda moyuchinan kots a naho nawin nam ayo nakiola nakonkiayo chui tiempo nayo daya shuehe aya kui contenido mayuchinan ko nakuinta tsitsun ilo o ko manhi kalwe sulen to nahma to kawande radio na katsa nato nyonda nakindwa tsundawa ke ndo nakindwa kohaka ndo na akotwa no siamme kui historia ha na hunchu naya do na manti ba maluchnat ma secreto sia nanget a nan oa nakio na sinanyo na kitsu ndo na chika farmacia ndo na chinzo tsa ke kui tenasi do ana kui na sima ndo man oa te na nakin hunchu naya nungwe uva kui chino na na haya na conduya na kuatsa na cuenta angwe dona kuluena hutsate ndia na liwitsa nse miwa tsa sha atsa na chotsu nse miwa tsa sha atsa na twe don nse miwa tsa sha shina tom atsa na ndita tena kuatsa ni kuina ke chushina matsotsa na matsana si na nuatsa ndai mandhia ashana ute yawandhi Donuts a tsana matsana si hushets a ho receta nan da tena si te na hu kwenan so ni na na na luits a na wi na ka ni nan ke chui nan kwa ho nan ma chushin kuit ku ma da ni na na matishwa ni na nan kwa tsa wi ni ma cha kwe du ya ani kuit a na wi tsin on ta win ta itza hutsa a dua dosi katiu na mba kion tho kin to na kuin ta tsa na ma kia shkin he no tingu kan he na ma kia shkin tsa a niki ta kanta katsong do ashana a tsa na tishweni a chonda do a tsa kitke tishweni na tuwe te no tonta tsa a niki kishti maino chong kyo nats atwe kashwe to asha akus kundi manti na yuchi na makia tenashi do ana manti na chung kun kui na hindi matziha mandia za a kanchio niki do wanda na haya na tingwinte na waya kanchio mawhatsa a atsa na akan yonswe ushawe ate tsa na ya chuin tatsuha kyo ntatsuwa ngutsa na dini don kui na wite shi na lwatsa huwa na makan hon aya na teka na kwaya ninti tay na si na si na ya ha na haya na angwe na koliyu la ninti ho na naman kia duya tua na haya michi na tman aya na koliyu la ho haya na ho kon wan a na kyo ninti na si na nyo na ki bay ninti kyo na nyo na ki bay